mu byamagero eby'okunyolwa twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda bwe yatwagalamu. Peetero omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanje tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu, ne tuwa Katonda paatiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappule eno laga Yesu ebirungi byo kuba yakkiriza omubiri gwe.

bulijjo eri ly'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe

0: alambulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu, kuwonya ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amen. Radio Sapientia, enkuluze ya magesi, ensolo y'omuziki, n'ebyemizannyo.

0: Mukama abeere nammwe. Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yali akyayogera, Omufalisaayo n'amusaba agende alye ewuwe ekyemisana. Ye n'ayingira n'atuula okulya. Awo Omufalisaayo n'asooka okwewuunaganya mu mwoyo gwe n'okugamba nti nga tasoose kunaaba ng'agenda okulya. Awo Omukama n'amugamba nti, kati mwe Abafalisaayo ekikompera essowaani kungulu mubiyonja nnyini, so mu nda yammwe mujjudde obunyazi n'obubbi. Babuyabuya mmwe, eyakola ekyokungulu si eyakola ne kiri ekiri munda. Awo nno kimufissangawo mu kigabe bugabi. Byonna bwe bityo lwe bibabeerera ebitukuvu. Ebigambo by'evangeri eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Ab'obuganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde tukifunza mulamu okugamba nti tunyweze okukkiriza nga tulongoosa emyoyo gyaffe. Essomo erivudde mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Galaasiya, Pawulo akyolese bulungi nti Mukama waffe Yesu Kristo yatuwangulira eddembe. Tituleme kwesiba mu kikoligo. Ekikoligo kino kitufuula baddu. Obuddu buno buleetebwa kibi. Abakristo ab'e Galaasiya baali batandise okuwakanawakana bokka oba batayirirwe, oba abo abaakamanya eddiini tebatayirirwa. Naye abooluganda, okutayirirwa tekyali kibi kubanga mwalimu okukuuma obuwangwa. Naye ekikulu Pawulo akyolese bulungi nti bino kaakati si bye bikulu ennyo, naye ekisingira ddala kwe kulongoosa emyoyo gyaffe, kwe kulongoosa emitima gyaffe okwagala Katonda. Abooluganda, waliwo ebintu oluusi bye tuyinza okulembeza naye nga si bikulu. N'ogamba ono wa ggwanga lino, ono wa ggwanga liri, ono bw'ati, ono ali bw'ati, ebyo si bikulu nnyo. Naye ekikulu abooluganda kwe kumanya nti tuli baana ba Katonda, kwe kunyweza okwagalana mu ffe, kwe kusonyiwagana, kwe kutambulira awamu, ebyo bye bituyunga ku Kristo. Ne tukoowoola ekisa kya Katonda kitujjire kitubeereko. Evanjiri evudde mu Luka, Yesu ng'agenze ew'Omufalisaayo atunulira Omufalisaayo ono. Era Omufalisaayo ono yasooka okwewuunya, alaba Yesu tasoose kunaaba. Abooluganda abaagalwa, si kwe kugamba nti tetulina kunaaba ngalo nga tugenda okulya. Ekigambo kya Katonda kirina amakulu amakusike. Bannange, munaabanga engalo nga mugenda okulya. Naye Yesu kyayagala okuggyayo nti abooluganda, omuntu bw'oba tolongoosezza mutima gwo, bw'oba tolongoosezza mwoyo gwo, eno n'obyonookola ebyokungulu nga byakweraga bwerazi, nga bya bukuusa, nga si bya Katonda mazima, bannange oba weerimba. Yesu nga lwaki akozesezza ekifaananyi nti Abafalisaayo bano ekikompe n'essowaani kungulu babiyonja so mu nda yaabwe bannange nga bikyafu? Singa ogenda okukyalira omuntu n'akuleetera kakyayi nga kungulu ekikopo kinyirira nnyo, kiriko ebimuli ebitolobojjo, naye nga munda kigegedde kyonna kikyafu, kyali oyo toyinza kumunywa. Abooluganda, leero twebuuze emitima gyaffe giyimiridde gitya? Emyoyo gyaffe giyimiridde gitya? Biki ebiri mu mitima gyaffe? Eddiini entuufu yandibadde eva mu mutima gwange n'efuluma ebweru? Omutima gwange bwe guba gujjuddemu okwagala, bwe guba gujjuddemu eddembe, bwe guba gujjuddemu okusonyiwagana, bannange n'ebweru kijja kweyoleka, ne b'embeera nabo kijja kweyoleka. Naye bwe biba bya kungulu byokka, nga njagala okulaga abantu nti nnina okwagala, nga njagala okulaga abantu nti ndi muntu mulungi, nga njagala okulaga abantu nti nnina eddiini nnyingi, naye ng'ate mu mutima gwange bannange tebiriimu, ng'omutima gwange gujjudde obukyayi, obuteyagaliza, enkwe, enge, erisebbi, obukumpanya, obwenzi n'ebirala, bino byenkola biba bya kungulu. aboluganda mumanye Katonda toyinza kumulimba ensi nno osobola ogirimba n'ogiraga ekifaananyi ky'otali. Abantu oluusi beefuula kye batali, oli kungulu n'alaga nti mulungi nnyo, n'ofuna ekintu olinakuteerako plastic smile ng'alinga ng'akulaga nti ali wamu naawe, naye ng'ekiri mu mutima senga okiraba enjaba esituse. Abooluganda, ye Katonda n'atunuulira mitima gyaffe, Katonda atunuulira myoyo gyaffe, Katonda teraba ng'abantu bwe balaba. Awo nno olwaleero buli omu weetunulemu, omwoyo gwo, omutima gwo, bye gukola, bye byannamaddala ebya Katonda, nga tugenderera bantu kulaba, tugenderera bantu kwogerako, tugenderera bantu kutenda, tigwasinga okusoma ennyo sapule, gwasinga okuba n'eddiini ennyingi ennyo n'ebirala. Era mutima gwe gumu ogwo gwe tulina n'okuyambaganira ng'abooluganda, ky'olina kikozese oyambe munno lwe tujja okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Twekwate nnyo abajulizi ba Uganda abazira nnamige, batusabire naffe tunyweze okukkiriza, byonna ebitusoomooza tubibakwase, bajja kutusabira eri Yezu. Nsaasira nnyo Father John Chrysostom Kiwanuka, ono nga ye mulyoyi w'emyoyo mu ssomero lyaffe erya Trinity College e Nabbingo. Father Kiwanuka afiiriddwako taata omugenzi Anthony Rwanyaga Kiwanuka. Tugenda omuziika olwaleero ekitenzi, misa etandika ku ssaawa 6. Nsaasira nnyo abeeka mokya, kitalo nnyo okufiirwako omugenzi Jude Bukenya. Nsaasira nnyo ab'e Mutundwe Kirinnyabigo, kitalo nnyo ekya Nnaalongo Imerida Nnalukenge gwe tugenda okuziika olwokutaano luno. Ate era mu ngeri y'enjawulo, omukulu w'ekifo kyaffe eky'e Kawanda, Father Robert Galiwango wamu ne Father Joseph Balikuddembe Yiga, batuyita ffenna era batuyita Bannakawanda okujja okwetaba mu kuzza olunaku lw'ekifo kyaffe awo e Kawanda. Misa egenda kutandika ku ssaawa 4 Sande eno. Era mutima gwe gumu, omukulu wa seminaali yaffe ewolerezebwa abajulizi ba Uganda abatuukirivu, Arukurumu eggulu ne staff yonna, batuyita abaasomerako mu seminaali yeeyo, abasaaseredooti n'abalala abayitibwa mu mbeera ez'enjawulo, okwegatta awamu nga tuteekateeka ekijaguzo eky'emyaka 5 egya seminaali yo yaffe. Batuyita okuyambako mu kwegayirira mu ssaala, kyokka ffenna abaasomera mu seminaali yeeyo batuyita okubaako kye twefiisa, okubaako kye tuwaayo okuwagira omulimu guno. Obuyambi musobola okutwala ku seminaaliyo yennyini, oba abaagala okumanya ebisingawo musobola okuntuukirira, nja kuba mbatuusa mu bakulu abo. Abooluganda abaagalwa, twongere okusabira abaana baffe abasiniya ey'okuna abali mu bigezo byabwe, Omukama ayongere okubalambika ne mwoyo mutuukirivu. Mbaagaliza olunaku olulungi olujjudde emikisa gy'Omukama, ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri, byonna bye mugenda okukola bitambule bulungi. Mwebale okuwuliriza Radio Sapiensia, mwami Gideon Sebulime webale okukiteekera nga teekera obulungi okulaba nti enjigiriza eno etuuka ku bantu ba Katonda. Twegayirire, Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, abatuukirivu bo Kalooli Lwanga, Matiya Mulumba, Dawudi Okero ne Juyiro Irwabeesiimi wabawa okubonaabona okubeera Kristo. Tukwegayiridde ffe abamanyi nga bwe tuli abanafu, tuyambe naffe tubalabireko tuleme kutya, tusaanire okwatula n'obuzira mu bulamu buno obwa bulijjo, tutuuke ne mu bulamu obutaggwaawo eyo mu ggulu. Tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Amiina. Omukama abeere nammwe. Eddembe lya Katonda erisukkiridde amagezi gaffe gonna likuume emitima gyammwe n'okutegeera kwammwe mu kumanya Katonda ne mu kumwagala era n'omwana we Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubake okusigala nammwe ennaku zonna. Amiina.

0: mwe abawuliriza ate ne mutakoma kuwuliriza radio, wabula ate ne mutugoberera ne ku mitimbagano gyaffe nga TikTok Radio Sapiens Uganda ne Facebook kwosa n'omukutu ogwa X. Mbatumiddeko nnyo mwenna, omanyi weekend yalimu enkuba, omanyi ekitongole ekirambika eggwanga kya meteorology, engeri embeera y'obudde bweneebeera, abantu bagenda ne bagiwakanya naye amataba naggalabyeko ku Mukampala ku lunaku olw'essande. Yo yatonye neeraga nti nno kutandika ssaawa 9 abantu bawugirawo, ng'ekyamazima abantu bayisiddwa bubi enkuba muno mu Kampala mweŋŋamba, si wabweru wa Kampala. Kati awo ne neebuuza abali mu bitundu, gavumenti byetera okugamba nti bannaye mudduka eyo, kati nga ebitundu eby'ensozi ebirimu ettaka eribumbulukuka, ebitundu eby'omu bikka ebirimu entobazi, kati abo neebuuza bo kiki ekiddako mu maaso bwe babeera ng'enkuba eno tebagifunyeeko, weenaasaasaana abantu abo ekyamazima bannaye buli omu yeegendereze wa gy'asula, kubanga erabika si ya mulundi gumu ekyatonya.
1: Neda Ben abali ku mayanja na guno gujwa bakyakaaba ewakiso tewayitwa
0: nakati
1: mayanja yayanjadde ate mugazi kakati abayite kasenge gyekkuba eryo tebayitayo, emmotoka ziyitira eno ate Kawanda bweziti kakati simanyi basulaawe bali twitawo Kawanda wansi awo awo nawo waliwo bayita watinda amazzi gayanjadde, nga bwomanyi abantu abagenda mu baasaawa olusaalu ate waliwo newe bazimba kino ekizimba ekicheking emmotoka Kawanda awo kakati bakizimba mu lutobazi kakati nekiba nti kitawaanya amazzi nga bwe gandi
0: gandi ekuŋŋaanyiriza
1: kakati gadda mu bantu awo kubo lyonna ne lyanjaala kakati n'olaba okubonaabona kw'abantu naguno gujwa kati abeesenza mu kiguwonvu awo
0: bali mazzi, ate w'osanga n'emyala gino egiri ku makubo ge bazimba agatagwa egyo najyo kubanga bagizibikira nga bazimba amakubo gano kati wewandibadde wayita amazzi geeyongerero ne gasanga nga wazibikire, kati nga galina kubanga go tegazibirwa kkubo, ganoonya at least ne gafuluma ne ganoonya kkubo eddala, kati okakana nga gagenze mayumba g'abantu banaye abazimba enguudo, eyo ndowooza ministry yaki ya byanguudo KCCA ne gavumenti ez'ebitundu bane muzimbe enguudo muzimalirize mu nkuba mwene enkuba gye tuyingidde, drainages muzibukule muzigaziye abantu bawone amazzi ganene agatandise okubanga gati
1: Uganda erina amazzi
0: nagatunuulidde
1: ngamba ki kino
0: waliwo munnange just neighbor namusanze musanze ku lunaku olw'essande ng'enkuba ekisawa nga zirimu emu, yabadde tayogera wa nkuba gye yamusanze ne kubanga enkuba yatandika musawa nga musanvu eyo ez'ekiro
1: yatandika nga bukya zaali musawa nga 10
0: omwaffe yatandika zikyali nga ziri mu ssaawa musanvu ziyingira 8 wa yatonyera ddala paka nga ssaawa nga zisukka mu 11 ng'etonyedde ddala kati yamusangayo agenda olaba ekiro ekikulu yetandise okumyansamyansa n'ayagala adduke, kati ndowooza naye nkiteebereza alabika yali mu kunywa kati ate mukyala kati ne bamugamba atosooka genda gira olindako kuba yatonya n'emukwatirayo, kati namusanze akaaba ebibyo byonna alina kuddamu ggula bipya kubanga byayonoonese paasi ezimu alekaawo nga abeera bwomu alekaawo wansi ate fridge yatuula wansi ate kati byonna electronics teyalina kyeyasigazza, so mbasaasiddeko nnyo mwenna nammwe abaakoseddwa enkuba naye baatugamba enkuba ejja awaneeno ne wabeerawo abaakiwakanya naye bannaaye byaddala
1: kati sitonabuuza
2: nange mbabuuzaako nensaasira ku mikwano gyange egiwangaalira mu Kosovo eyo mu ghetto ze Kosovo, kati ebiro byakusulanga mweyimiridde waliyo ennyumba ezimu nga beeyagala kwa musana nkuba bwetonnya amazzi gaba mawungi, ekyambako nti KCCA erina omwala ogwo oguyiwa eri wansi mu Lubigi gwe yakola tegakyajja mangi kuba agaali gavyange eno yonna Mmengo gaali nga gakuŋŋaanirawo Kosovo, naye omwala ogwo baagukola kati n'oluguudo luno olwambuka wano ng'abadde abamanyi kutidde wanna Mutebi nawo balukoze amazzi gakyali.

0: Office, na kombola ya ruwaga. Wama factory yawe, emuloba kuntanji road. Na kuhile, kuthrum za kutanemu, atanu mwenda, asatu mkbili, kumina mwenda.
1: Kakati nga weyambisa sente agent yena osobola okusasula tuition wa Ibanda University. Teka sente ku Old Mutual Unity Trust. Kone kusala mu bank account era teka yino kujayo sente ku Konza Pay Wallet yo. Tulina kukajara.
2: Kolera ano mukitale kalere kebaita biba muntu. Ndunda nyanya mukene nga bovira abwe.
3: Una abana omugati gwemba de manyinzi kwa bei. Sabuni atabere wa bei.

0: Supply watu wa Gambi hapa peace aliwa mone Elijah Shitaka Titi mose semu nawe tatizo supply inga
1: nenda njuki ndo upale wa Shitaka yala batasobuko pavuka nga bambalanga ye naga kachu semu
0: kati nalaba ngudwa bawa kundi nga yabutunda bawa zari
1: Shakibu
0: yabutunda yori wate
1: mwari taina tabu
0: Sirise. Chakuba chikonde kayogera kumuchale kesi.
1: Abantu soka no baleka.
0: Kumutimbagano si chamula
1: bakwa. Cheka makaga aterera munnange.
0: Eh bagaterera ngova. Kati pavaina gataterende tugende twetimbe. Ichinzo ko.
1: Muyambibwe.
0: Nkuru seya makaso slums kemi ni mizanyo wetu tukwaniriza ko mbuja uliriza. Tuingide bwetu na kolwa lero kudachika ziwere dedala nya. Ezise kusawa enya program David Ramu the mirror. Ate wera bila sender back. Bateka mwesimbi.
1: Gonza pe.
0: Babula ba gonza obulamu. Yo. Mkama katonda. Ekula na bade mduwali. Na hama sawo tu bagisasulida kugonza.
1: Ida. Tuwa chalibu debo kuwa tamunsawo.
0: Ida. Zaba natu usaye ni baga natibe kukube pisa sivire mkama sasule ngende. Kama nini nabia saka nyana. Sisara mtu wa antu wa mpisu.
1: Toya gala.
0: Mwaka tintandi kanti wa kujia mwemeza.
1: Toya gala kufumita fumita.
0: Sinda kufumita na yekundaba. Problemi yange si kufumita.
1: Na yekundaba.
0: Bwechila waza kwa mtima nebu.
1: Nadali wali ya matala. Alamu sawa mnangi talabaji yako zaachi
0: Nenako narinda ba Ya gamba nti Mazima kenjini Zembate nuwana negundi Nenamu kaza wagomila batayina tisa Ankubye maso genteza ange Hanimba jini Mweteza nizi Mweteza nizi mulaba Nenga tugamba nti mkwana wabali kubanga otega seko Eda tugena kutambla fena wetu Paka sazibere ya mkaga Eza tuntu Bwati ya mchala wa mnangi leo talabiseko
1: Walimu tutekira
0: Eso gocho gede.

0: Tekera tekera gudadewe.
1: Fenna.
0: Kichizawa njaga zaachi.
1: Amu na yifenna munangi. Fenna nga haba kozi. Katu tekele tekele.
0: Maine government yetu tekera tekera. Na yeka yetu muzikera vieta.
1: Hivi ya natuwe dembu guimani.
0: No. Chukera bibera umu guwangu.
1: Eee.
0: Uwangu.
1: Uwangi.
0: Meya baamota.
1: Meya. Uwa uwa.
0: Eyali.
1: Eyali.
0: Omanyi erinnya lyo lyasigala.
1: Erinnya lyo lyasigalawo. Kiwa meya kyesigaliza.
0: Ati bwe boogera ku meya. Omusajja oyo yawomba oba meya.
1: Once a mayor or is a mayor.
0: Ndowooza. Kwa bwe boogera ku meya. Ekintu ekisooka okusala mbongo obwo.
1: Erias.
0: Erias. Ate tekyali abyogera nako.
1: Ate bambi yali musajja nga mukosefu kosefu.
0: Naye kati bwekyali abyogera nako.
1: Haye si bwetyo. Nse kwerabira.
0: Nda njagala. Ola n'ebyonyo muteri abyogerako.
1: Teri.
0: Ate nga yajulira.
1: Wabaki akomawa. Bamugagga wano batambula bwe bajja tebatubuulira.
0: Mugagga, onyumu mwamusibirawo.
1: Lwaki mwesigaliza ebyama?
0: Tusaana tumanye ebintu bino bwe bitambula. Oba oli awo, kuba oli mutula wasinoga naye. Kino tekyategereka. Na kino tekitegereka.
1: Ate nga kyakagwawo omuyiro guba gw'amaanyi. Naye embula yaakyo.
0: Olaba n'omukyala ono. Speaker. Manye yali.
1: Yali.
0: Kuba baamuta. Naye yali ayina waawulikika.
1: Naye sirikidde ali
0: makaaga. Atambulira wa. Kuba bya house arrest byavaawo. Atambulira wa AAA. Ali ne bawe talabika. Bawe kambu 40.
1: Ah bawe ife tumulaba. Bawe omupiira.
0: Ajalabika kwa magogo.
1: Lusomega ko ku XO ko. Nga ina baddamu, ina batangaza.
0: Aina
1: ya tangaza. Ku mpya gweho yigu twali ho ima Uganda cleansing esamba. Yaliwo nagaba ne ku sente.
0: Munonya asigaba
1: oyina
0: simu ye
1: agaba tatira gaba agaba nnyo okujja konga omusanyudde mu mbere enja wulo
0: katinda abantu nulira nyizo omusanyula obane
1: kandabe
0: obenge lye simu ye
1: chuka mboti ndabe
0: aha tewe chuka kirala mu echo chuka kirala mu kuba mwe chuka kale tyangu nnyo omuntu okusanyuka olabira wongo ofunye sanyu Nenga tugamba tizene rubanga batukubolide ya lese gonza pe. Eranga gonza po genda jikolotia. Ogena msimio no downloading app weno. No veranga ojiteka kusimio. No vana yo obulamu ni utamblanga bugonvu. Osasula masanyalezo, osasula TV, osasula like school fees.
1: Chona chona misoro.
0: Nenga chukudu shabia no sobolo uweleza. Echo nchate chitegera nyo kusinge vila yeah. Kubo tula onoga gundi chali. No muweleza yo gundi chali. No muweleza yo vla mnevugenda maso.
1: Chito.
0: Yes. Sante gwali kapesa kwa na wonyiga star. Biri emu emu hash.
1: Ngachiwe.
0: No kubele renda giliro. Oja kulaba ngevi ntubi angua. Ngobula mbugonda. Ngoweleza simbi mungeri yonajyo solo kubangwa oziweleza.
1: Sure.
0: Mwamanyita kasati kako gundi kwa mkolega.
1: Akakoti.
0: Akakoti manye.
1: Nga teyange mna ya ina kafanina uwe kati.
0: Na ye ye mpamu. Aina zinongeza haba doktor.
1: Eko
0: ee. Hey, neunya.
1: Alongo usa.
0: Nga doktor malongo saza mungeru. Na ye ye. Atole yesikale wana kaba nange. Bane Brazilian ya nyume. Bane Brazilian ya nyume mkakoti. Bane ya umule. Bane uwele ya kuwani.
1: Nagamba anubu wangali nyono umu ntu. Mutu kari mfana gana. Baba yiba bifana gana.
0: Naye chiki enjo mukazi munene muwafu kati muna afana gana.
1: Mama chichi otegeza.
0: Asina chentegeza.
2: Ebyini sanyo munda bidwamu.
3: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are raised.
2: Gatu kutuse ke ebyini sanyo kweto Lorenzo yonanga bebyatambudde. Emipire jazanyidwa. Ejiri mukatale ka bazanyi. Analysis. Nebila labyo namu program endabidwamu. Wano ku Radio Sapiencia. Gari wagidwa kampuni ya betting ya 22bet. Betting itakirizibwa bali wansi wa miaka 25. Bobo sibaka sente sibaka katakuruma.

0: Oyeba mita Chris Evans akaimba keko bakaita mama wangu muyambe obakwa wange ogata kuti chikazi zo ziwerede dala 29 ezise kusawa etano program ndiramo aha lero njagala kubanga njogerako nawe tata mulamwa njagala tukubaganya birowozo of course nze namwe era konkakubye lwansonga olwalero njagala kubuuza abaami abaliyo naddala abaami bwogera ku makya n'owasa Lilian oba n'oyagala Lilian ne mutambula along the way mukama n'aba blessinga n'omwana oba n'abaana ne tugera ku makya ffe ababiri nze naawe gwe yampasa ne tufuna obutakkaanya oba ne twawukana bubi olumu abakyala tuli babi njogedde n'ebigambo ebiwanvuwanvu ffe tumanyi okweyogerera naddala nga tunyinze kazi bw'ava akasobola okugamba ebigambo n'owulira nga ayagala kutabula bwongo nze olw'okuba nti nkuzeemu obi era njogedde bubi naawe njawukanye naawe omwami kikuwa ebbeetu ery'obutalabirira baana betuzadde wamu omukazi gwe wazaalamu abaana bw'aba alina empisa embi taata eyo kyekitaala ekikuta obutafa ku baana lwaki kino nkibuuziza emirundi mingi abaana basasulira ebibi bya maama I don't know why bataata muyinaawe kyemwekwasa abaana ne mutabawa school fees n'atazifuna medication n'atagifuna bw'eba mmere n'otabawa because taata maama yanvuma omukazi oyo muzibu nnyo yanvuma sisobola muwa fees ekyo kyekireetera omwana obutafuna fees abaami nsaba munyambeko mwe bwe mutuula awo do you feel comfortable nga omwana tomuwadde fees kuba Lilian yakuyisizaamu eggaali oba olw'okuba wakwata Lilian n'omusajja omulala n'oyawukana naye ng'afunye omusajja omulala kitegeeza nti omwana tomuwe fees mumbuulireko muli muwulira mutya muwulira ekyo kyekisaana okukolebwa bwe kiba si ekyo then ki ekirina okukolebwa yesu omukazi temukwata waliyo omukazi no nga mwagaana nga buli lwakuba essimu muyitawo ekyo kitegeeza nti omwana taafune fees tukubaganya ebirowoozo 755 4 8 7 4 9 4 3 0 2 WhatsApp yo ku 755 4 8 7 4 3 aha wanji yesebo nawe okuwuliriza yesebo yesebo
1: mwana enzalo enaasana naye nze mami kyendaba ekyuka omuntu ne bamuba nga mwawukanye n'omukyala kiba kyabuvunanyizibwa sigala nga owaayo ebintu ebyetagisibwa
0: anti twawukanye mububi
1: yadde mwawukanye mu bubi kiba kyabuvunanyizibwa n'osigala ng'okola ki wetukkiriza obuvunanyizibwa bwo lwakuba nnoneku sayidi endala abakyala singa mwawukana abakyala nabo bateekawo engeri y'okugamba abaana ebigambo otaata wamwe mubi temugendayo kati n'abaana bennyini ne bakukyawa kati naawe nga ne bwobwekubako ng'abaana bakukyawa n'omukyala naye yakuvaamu awe n'ogamba obwaye kambate kamuleka atobe n'abaana be bwe balitegeera ensobi yaabwe ne bakyuka balikomawo ne bajja ewange nange nentandikira kwe nakoma ono otikemajekuyogyomuyimbi
0: wegwaza hotcake kyekiri sorry nkufiiriddwa ddamwogezeko alina ensonga awo gyawadde nti omukazi bwankyayisa abana senga ngira ku makya nempakira abaana ebigambo oba tokyali taata waabwe hello musebo
2: nasize okyaliire
0: nasize obulungi mukwano wasize otya Faruk
2: abanda Faruk
0: Faruk oyina omwana
2: nina omwana Lilian
0: obutakkaanya bwona omukazi gwezaddemu omwana kitegeeza omwana taafune fees
2: omwana aba ayina okufuna fees
0: lwaki temuzituwa
2: anti Lilian embeera ebeerawo
0: etya
2: nkuweeyo ekyokulabirako kimu nina mukwano gwange yali yeeyagala ne mukazi we akyalako ewaabwe afunayo omusajja omulala omukazi ne yeegatta ne maama ne bavumirira bubi nnyo omusajja
0: ono
2: taata w'omwana Neva murangira n'obwavu. Neva wunzika. Neva mugamba agende nono omupya. Omwana wa muremera. Onangidde obwavu.
0: Kogwe.
2: Lilian. Sizikuwa mukwano.
0: Olw'okuba nkuba nti oli mwavu nga toli.
2: Sili naye nkoyogedde kyaki. Lilian bw'oba tonnafulumya kigambo. Soko sengeje.
0: Bwekyandibadde.
2: Asirise Lilian.
0: Teyejjusa.
2: Ebintu ebimu bw'oba tonnafulumya kigambo. Soko sengeje kuba ekiyita ku lulimi tekiddayo.
0: Mpulira.
2: Gwendenga tuli beegendereza mu bye tugenda okwogera.
0: Yesebo.
2: Kati oyo nze mba muwagira obutawa buyambi.
0: Olw'okuba bamulangira obwavu. Owulira kinene nnyo kituukisa n'omwana we obutasoma.
2: Mumpe Lilian. Mumpe okusoma mba nja kusobola omuweerera mumpe.
0: Nga mukuwadde.
2: Waliyo enjovu eremererwa amasanga gaayo.
0: Enjovu ensajja ziremererwa nnyo.
2: Nga gaba manene ago.
0: Ziri luno ziremererwa.
2: Naye nga Lilian.
0: Yesebo.
2: Tugenderere mu bye twogera. Ne bw'oba ofunye omuntu omupya, tetwogera nga bingi. Tubeeko we tukoma. Linnya bo, beera bulungi liiti.
0: Kale mukwano, naye beera bulungi Faruk nkuluzeeyo amagezi. Yes, njogedde bubi, nkulangidde n'obwavu, nkulangidde n'obutamanaako, n'ebisigadde n'ebisigadde. Naye ebyo byonna yiga weebiri, omwana ono aba ayina obutafuna fizi kuba nafulumya ekigambo nti musajja gw'oli mwavu. Lwaki tokola obuvunaanyizibwabwo? N'osigala nga you a dad mu bulamu bw'omwana oyo. Wanje?
3: Nyabo.
0: Yesebo.
3: Bizze ebisinga oleeta emiramwa ng'egyo okukwata ku baana n'abazadde nga taata ne maama. Naye ebitebe ebisinga ebimu mba nabiyitamu.
0: Kuba oli muzadde.
3: Olwaleero. Omuntu omutuufu akunnyonnyola ekintu kiki. Nze nina abakyala
0: babiri. Abakyala babiri.
3: Naye singa kiri nabo. Naye okutuuka okubeera nti balina abaana. Nga sikwagala kwange. Nze nali saagala twawukane nabo. Naye banviira ne bagenda n'abaana. Ombi agenda n'omwana nga wa myezi ssatu. Tumaze n'omuwe n'amanyi. Agenda okuddamu omuzze eno nga ayagala obuyambi munoonyeze ebbanga amuze omwana alina amanyi ate bamugaba mubamwanje balamba tya ndi wanjo ne nkigumira naŋŋamba ze nali ŋŋenze namukulizaayo abeere mu bane nga abakyama
0: fitting yes
3: naye n'okuva olwo omwana oyo ne covid yamusanga mufute ku senti ino bwe yamuleeta namuteeka mu kisulo ku senti ino covid we yajja tuddamu okusoma era embeera ne ziddamu omukazi nanga nti ng'omwana owanga tojja mutwala kusoma owanga abeere ne munne nemugamba kati biki by'olimu omwana mututte mu ssomero asome omugamba asigale olw'okuba wazaala gw'ayina okulabirira omukazi n'atandika ng'okunsaba ensibi yagala okuba nga muli sizi ku ssomero n'amuwa natulayo n'amutwala mu ssomero eddala gye simanyi kati omwana ali mu siniya siya naye omukazi ankubira ansaba ssente mugamba omwana oyo mukulu gunsindikidde ssente emirundi mingi nga sigwe kikutuuku naye kati omwana mukulu musindike muwe ettaano nga zivudde mu ngalo zange twogere ku bitukwatako mubulire endala w'anaazikemutuyaka kati oyo sisobola kumusindikira ssente gy'alima omwana talya omwana namugamba omwana mukulu oyo innocent gwe mbadde nsindika ensambya muto naye oli ali wali musega kikumbi mugamba musindike mutu muvumula ajjekeera nange ng'omuzadde taata
0: ndereko
3: naye nange ndabe omulala namukolera bizinesi yabyala ekidola natuuka nazo ekati ne waasira omuzibu simanyiwe naye alina omwana kati omwana wa myaka esatu ne munoonyanga ku simyeze nga nteekaku ssente alabiriye omwana naye natukisira ne mukasi siko oyo mwana gotaleetako wange kiri kitya n'okumunoonyonyenye ngakonakalutule mu kyaki kyasomera ne muwamba buwambi ne mugamba oko omwana wange muleetenge ne muwandiise mumira bawandiika abaana n'akikola lwampaka n'amuleeta naye kubale yageza nekuma chanjo kedeko naye naye nga agamba kunyama tatuwali simanyiwo kulisimu tukolera kusimu sintami okuuka n'otamaliria ne abantu webatyo babaayo nga ddabotiira omwana mumulina amukuwadde amuwadde lapati amuwadde kose amuwadde luwama
0: amugabiddaamubeera
3: kumpi awo kutoka amuggyawo katoyo naye ali abali eyo bagamba katuyama nkuka n'okugenda nekwero tentuka n'okugenda mu makooti nkunaane omukazi gemanyi ne bagamba omukazi gyamanyi gyavako ensonga ezo abakyala omusajja bw'atuuka kwekitegeka obutakuyamu watuyambi bwamwana tibakitegeza nti oli muzibu nnyo
0: tosoboka
3: tosoboka
0: mpulira naye anzisa zike webale nnyo webale ejabeera bulungi kuluza y'amagezi ziri 2:21 ezula ekwera essaawa 6 program ndabirwamu zike ayina kyakonyekaawo abaana wakutta obagabye here and there oyo nyinza okumwagala omutegeera nti nange sikakasa oba omwana wange ekyo nanditegeera nti oba mukazi amwana amuzunza eno neeri naye yonga omukazi akedde ku makya n'akakasa nti omwana we mmwe ne mufuna obutakkaanya mmwe nze ne nkuyisaamu eggaali kubanze nze siggwe taata wange nze oli musajja gwe nasanga n'enjagala yonoma mbadaada bwe twawukanoga yanyiziza nnyonnyonnyonnyo omukazi oyo yanyiiza nze n'abaana sikyabavako biri ku baana abazaaliddwa ebweru mwe mukeera ku makya bataata ne mutokota bamaama b'abaana bano omwana omukazi omukazi n'azaalira abaana ebweru w'ewakaawo bw'amala okkakwataka ddiya n'akateekawo nolyoka ogamba oyo omukazi yafumbirwa n'abasajja abalala abasajja balabirire nga gwe gye oli tukubike hello yesebo
4: ayina njogera nsabirina mukola
0: yesebo
4: nga bena tavuse mu njala embeera gye nkuliddemu
0: njakujja onsiga enjala
4: yakutuka kati nze nfanta omwana wange
0: gwe
4: nze era omukyala wange baawulirizanga kwali yanoba nalekawo abaana bange bali banano nabunamu obutakkaanyaawo naye nga abaana basonyi okujja okukola nakola ninga abo baana kamata kusomero buli headmistress buli age awo mukipajja nemugamba bafunyemu obuzibu yafunyemu obuzibu naye abaana bange era obalabirire yakulaba ekinaddako kyanakwalekubu nagende nembeera n'abaana kye ngamba abasajja bagezeeko nnyo okulaba abaana baabaabo omukyala tomulekera abaana ebinaogera byejjusa ekyokubiri tugezeeko okukula nga tulina pulani z'abaana baffe baleme kubonaabona abasajja basinga bagambye abo nti namukyala namulekera abaana tebajajja bakusanga mukyala agenda namwana ati samuteeke wajajja namanya nti asoogerayo namulabirire abamu pasodi zaabwe kufunabo byanfuna nti omwata yalwadde bakutadde ku poliisi nemulaga okuba n'ebintu ngaobutemukyali mulina obuyumba amaze okubalabulamu singa omwayo 300 ajja kujako lansi okuteeka eno omwana ozimue zigenda kusomera omwana tomulina bwansuze so nze nkubiriza sigenda kwogera nnyo abasajja tugezeeko okufaayo okulaba ku baana bafe gye batambuddemu omukyala oyo agenze n'abaana abaana bagenda kukula n'ebintu ebimu bitali bituufu otuka omufuna nga mukulu naye ngaalinaekisa ze endala nnyo kaliza abaana bankuze nabo kimu bakimanyi omukyatuka ekisala n'akomawo naye sanga abaana nga bali bulungi basoma era beyongere maaso omwana bwagezaku okufulalaganyiza mu kusoma kwe mayinawe omuzadde nkyagenda kutawaanya omukyala nobye akozeeko obuntuntu naye omwana yafiirwa tugezeo okulaba nga tufuba nnyo okulaba nga abaana bafaawo tubafaako
0: agalenyo amiina nawakunkuumira enziri dakiika 17 zezula ekwera essaawa 6 ndabirwamu
5: Lilian weebale tuweereza ono Kalanzi Joseph Mukiyembe bannange sirabanga kikolimo
0: nga
5: kituuka ku musajja ng'agaanye kulabirira baana be lwakuba obuzibu we buli abaganda simanyi lwaki we twawukana buli omu omwana gw'ayagala okutwala ng'ekyokulwanyisa oyawukana n'omuwala oyawukana n'omukazi nga mwana badde asomera mu ssomero lya 300 naye we mwawukanye ssomero lyaddamu okunoonya lya 6 ntufu nga teweeyinza ne muguluba n'alemerako twamu ne weekyawa naye nga teri kibonyaabonya musajja ku nsi ya mukama kuno nga kuleka mwanawo Hili novanga atamumanyi.
0: Webali nyo mwami kalanzo.
5: Sano kwetereza. Mwari tuwelezi.
0: Kwano na webali kuliza. Kati mwami kalanzo ina choko onyeko. Nchi omwana vade asuma mitusomero ya mitwala asatu. Omuchala anunyeza sumero ya mitwala onkaga. Kati mwami kalanzo bwobato sobola onkaga. Nze nsaba kubira omukazi ono akasimu gw'otayagala. Omugambe nti mama teo. Emitwala enkaga sijisobola. Naye nze ngenda kuwa sente ze nsobola. Gwe bwoba oyagala mwana mutwala musomero ya mitwala onkaga. Top up. Okwata asatu gw'osobola ogasse ku simu. Naye bw'okeera bugezi ku makya ne weekyanga. Nze n'ekusomero yali ono erya bbeeyi. Nze sirisobola. Gwe kwata ky'osobola. Naye te bw'otuuka okwata kwata ekitegeerekeka. Kwera mulimu omusajja akeera ku makya. Nanoonya essomero nga kimanyi bulungi nti omwana asomera kakadde katugeze. Nti omwana asasulako ka miliyoni kaka sente. Kyokka te bw'atuuka okuwa n'akuweereza 15,000. Okayi naye omusajja ono newankubadde maama taliina newankubadde ta alagenza okutunda ddala nga gano 15 ginaatuyisaawo. Hela.
6: Lilian.
0: Yes, sir.
6: Jebaliko.
0: Nawe jebali, sir.
6: Ono Paulo Mutesa Omubati.
0: Ye Paul.
6: Nkomi wate.
0: Yes, sir.
6: Kingamba nze ngange Paulo wali ekintu kyonna oba ekigambo omukasi kiyinza okunkola oba okungamba ndemerera okukola obuvunaanyizibwa bwange ku baana bange
0: kubanga yakuvumye
6: obanga twawukanye okujjako ng'osise bonzita naye bwanga twawukanye naye bw'ogamba nti simanyi ndi mwavu simanyi siina magezi nze nsigala nina okubanga mpeerera abaana bange kuba bange okwawukana naawe tekitegeeza njawukane n'abaana abandi abakazi bulijjo tubawasa ne twawukanya kuba tufuna obutakanya along the way naye tekitegeeza ate n'abaana yawukane nabo kino abasajja abamu kye bagamba nti omukazi agenda n'ayogera ebigambo osimanyi taatawo mwavu mubi biki gwe sigala okola omugo gw'olina okukola yes ebigambo tebikyusa gwe kikyoli ne bwonvuma ofuna ki kiwali sokati tekinzigyako kino nti nze taata w'abaana bange nina okuweerera nina okubaweereza kye balya kye banywa nze omwana wange sisuula naye by the way nayawukana ne maama we ndowooza around 2017 naye buli lunaku making sure nti omutwalo gugenda ku simu ya maama we simanyi na musajja gwabeera naye nze manyi nti ali naani n'omusajja naye olwokuba nti yabeera n'omwana owange buli lunaku muwo omutwalo ogumu nga sinalya kyankya ayina okubanga atuuse ku simu ya maama we buli taamu essomero gy'asomera manyiwo nze awaayo sente sinti nateeteeka sente za school fees ku simu ya maama we nedda kuba oluusi n'omukazi gwe ngenda okuwasa ayinza obutalabirira mwana wange nga maama we kati kyamagezi at least sometimes n'omulekera maama we gwe n'okola ekituufu ye byonna by'agamba mwana wo bw'alikula ajja kumanya ekituufu ajazuula amazima kyekyo naye anze
0: mukyala nyo balire ddala omuteso omu bw'ati mbeera bulungi kati omuteso y'omu ku basajja abatono abakimanyi nti mu mbeera yonna nsigadde nze taata w'omwana ono oba afunye mukazi afunye bakazisajja balala oba omuakoze biki nze taata w'omwana era obuvunaanyizibwa bunkakatako naye n'obeera taata ng'emyaka kumi emabega kubala yawukana n'omukazi abaana bo tebalaba nga yadde ka half kilo k'ennyama akava mu nsawo yo naye bw'oyimirira ng'ogamba era nange ndi taata nina abaana really.

0: Radio Sapiens ya Enkuluze ya magezi Insulo ya muziki Nevye mizanyo Butzio tumazo kubanga te Tugoba bumale Nesara ya fea malia giche misana Tukubuza kwayo na jose nziro kuliriza Eherani tukwaniriza Mukande kafika no Fortune Gold Buto mlonji Awoma Bwe nate katikeche misana Sifunda yo kuchicho ofumba Chona cho ofumba Kasoba nga wetaga buto Fortune Gold ya buto yeka Agendo kula cho wetaga Nchidamu ne nchikakasanti Mlonji takutuka visejia Muve ku bibuto byoteka msefulia nebyo kutulange bifi byennyama ono jja kuba na butto mulungi ajja kuomera atenga awunya bulungi atenga ne bei nonji Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okuterera mu ntebeza studio okubanga ate atukulembera musala
1: mulinya lya Patri ne lya mwana ne lya mwoyo mutuukirivu
0: amina
1: olunaku olwa leero tugenda okukozesa akabonero akakibuyaga n'amayengo okutegeeza ebyo ebitusoomooza oba ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe abantu tuyina bingi ebitusoomooza tuyina bingi ebituzitoowerera mu bulamu bwaffe era bino obirabira ku ssaala gye tuweereza kumpi buli lunaku lwe tubeera ku pulogulaamu eno Esaale yoje tuweleza ejayo bulungi ebyo bitusoomooza ejayo bulungi ebyo bitukaluubirira mu bulamu bwaffe binono tuyinza okubigerageranya ku bantu abali mu lyato ku nnyanja kibuyaga n'amayenge ebyamaanyi nga byagala okubasuulamu ebyo bye bizibu bye tusanga ensi eno gye tulimu oyinza ogigerageranya ng'ennyanja ate nga ffe abagiriko nga ffe tuli mu nnyanja eyo ensi eno gye tulimu erina bingi ebitukaluubirira erina bingi ebitulemerera leero nga tulinga omuntu oli ali ku nnyanja kibuyaga ng'ayagala kubasuulamu amayengo nga gaagala okubattira ku nnyanja ekimu ku bintu ebitiisa ennyo ye kibuyaga okubasanga mu lyato ku nnyanja era abaali batuuseeko mu mbeera eno be basobola okutunyumiza ekyentiisa ebeera ku nnyanja naddala kibuyaga ng'abadde abasanzeeko omuntu awulirira ddala nga takyasobola kwegasa awulira ng'embeera emutabuseeko embeera ng'emubijjiridde talina w'ayinza na kwekwata era nga tewali ayinza na kumuyamba aba takyalinayo ssuubi wabula ng'asigazizzaayo ekigambo kimu kakati nnindiridde essaawa yange etuuke mpe eyo entiisa ebeera ku nnyanja ekifaananyi ekyo kijjayo ebyo ebitusoomooza ebitugwako mu bulamu bwaffe ebyo ate nga bitusukkiridde mu njogere eya bulijjo kyekyo kye tugamba nti guba gususse ogw'obulamuzi kugamba ng'embeera etabuse omuntu n'abeera ku nsi kuno ng'ebintu buli kimu kyakwatako tekivaamu omuntu n'abeera ku nsi kuno nga kumpi aliko bw'omu so ng'ate tuli bangi naye nga talina mukwano gwa nnamaddala gw'ayinza kugamba nti gundi embeera ng'egaanyi tunuulira n'emirimu gyaffe gyennyini gye tukola emirimu emirundi mingi gitabuka amaka ge tubeeramu emirundi mingi gatabuka oli ne gamulemerera bambi n'anyiikira okukola kyonna kyonna ekisoboka amaka gatereere naye munne n'amulemesa oyo no ye kibuyaga gwe tukoonako kibuyaga gwe twogerako mu ssaala yaffe ey'olunaku olwaleero era twagala essaala yaffe eno buli omu ku ffe atunuulire kibuyaga ali mu bulamu bwe atunuulire kibuyaga ali mu mulimo gwe tuweerezeeyo essaala nga tukoowoola Kristu taleme kutujuna ekyo nno kye tugenda okulaba mu vanjiri ey'olwaleero leka tusooke tusomeyo tulabe evanjiri eno evudde mu Matayo mutwe gwa 8 akanyiri akabiri mu 3 okutuuka akabiri mu 7 Yesu yasaabala mu lyato abayigirizwa be ne bamugoberera omuyaga mungi ne gusituka ng'eryato amayengo gabula okulisaanyaawo ye yali yeebase abayigirizwa be ne basembera waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti ssebo tuwonye tufa Yesu n'abagamba nti mutya biki mwe ab'okukkiriza okutono n'agolokoka omuyaga n'ennyanja n'abigambako ne guba mulaala nnyo. Gewamma abantu ne bawuniikirira nga bagamba nti, ono yaani omuyaga n'ennyanja gwe biwulira. Akabonero ako aka kibuyaga akunta, akabonero ako akamayenga amanja agali ku nnyanja, olwaleero bannange katukozesezza nga twagala twetunuulire mu bizibu enkuyanja bye tulimu, mu bitusoomooza ebingi bye tulimu. Naffe twagala tukoowoole Kristu ng'abayigirizwa tubawulidde nga bakoowoola Kristu nga bamugamba nti, ssebo tuwonye tufa. Aho nno naffe olwaleero nga tutunuulidde amayenga ago, kibuyaga oyo ali mu bulamu bwaffe ye ssaala gye tuweerezaayo. Kristu atuwonye. Abati abooluganda, katulabe ebyo tuyinza okujjayo era bye tuyinza okuyiga mu kitundu kino kye tuva okusoma. Ekisooka kye tulabayo kiikino nti okugoberera Kristu mu bwesigwa, ekyo bannange tekitugaana kufuna kibuyaga akunta, nga bino bye bitusoomooza mu bulamu bwaffe, nga bye bizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Okubeera Omukristo wannamaddala tekitegeeza nti okubonaabona ggwe okuwonye. Nedda, abayigirizwa abaali baali bagoberera Mukama waffe Yesu Kristu ate nga bamugoberera mu bwesigwa, nga bagenda gy'abalagira abatumye mugende egindi, nga bagenda era nga bakola kyabagambye abatume bano, nga balina okukkiririza mu ekyo Kristu kye yali ayigiriza, naye kibuyaga nabo yabagwira. Tubalabye nga bali ku nnyanja, wandibadde ogamba nti abo nno yandibadde abataliza kubanga baali banne ba Kristu, baali bakola Kristu kyayiga ekyabagamba era nga balina okukkiririza mu Kristu. Naye tulabye nti bwe baali ku nnyanja kibuyaga yabagwira. Naffe nno oluusi mu bulamu bwaffe etulaba abo abatatambulira ku makubo ga Katonda, ebyabwe nga bifaanana okuba nga birungi mu nnamula yaffe eya bulijjo. Gwe ng'oyinza okugamba nti bambi ebyabwe birungi naye ng'ate tebatambulira ku nkola ya Katonda, nga bafaanana okuba nga bali mu ssanyu, bafaanana okuba nga bali mu ddembe, so ng'ate abo abeesibye ku Mukama, abatagwa kereziya, abatagwa mu bya Katonda, ate bo bambi obwolumu oyinza okubalaba nga bali mu maziga, obwolumu oyinza okubalaba nga bali mu kubonaabona. Awo nno n'omumu bw'obuntu oyinza okusoberwa n'ogamba nti kaakati nange nkwate ekkubo liri eritatuuse. Owooluganda, ekyo tokikolanga. Tulemenga kugoberera babi nga tulowooza nti naffe tunaabeera bulungi mu by'ensi. Abooluganda, mu ssaala yaffe eno tukimanye nti ekisinga obukulu kwe kubeera obulungi mu bya Katonda. Mu by'ensi oyinza okuba ng'olina bubi nnyo, ekyo si kantu, naye ekisinga beera bulungi mu bya Katonda, beera mugagga mu bya Katonda, ekyo kye kisingira ddala obukulu. Awo nno tova ku mulamwa ng'oyagala kugoberera bali abatatuusa bya Katonda n'ogamba nti nange kankwate kuba eryo, oba oli awo eŋŋenda okufunira essanyu. Olyo ly'oyisa essanyu eryo si ssanyu lya nnamaddala, era ekyo gy'oyisa emirembe ng'olaba bali abatali ku Katonda mbu bali mu mirembe, eryo si lye ddembe erya nnamaddala. Era Omukristu tateekeddwa kunoonya ddembe oba ssanyu erifaananako bwe rityo. Ffe essanyu eryaffe lye tunoonya n'eddembe lye tunoonya byebyo ebigenda okubeerera ne bibeererawo ddala emirembe gyonna, nga si byakiyita mu luggya. Awo n'abooluganda tunywere. Kibuyaga tujja musanga, ebizibu tujja kubisanga, naye tuleme kuwuguka kuva ku mulamwa. Awo nno abooluganda tunywere. Kristu eyalaga obuyinza bwe ng'akkakkanya kibuyaga ow'oku nnyanja, alina obuyinza bwe bumu okukkakkanya kibuyaga ow'omu bulamu bwaffe. Awo nno kye tulina okukola kiri kimu, kwe kumunywererako. Kristu nga bwe tuwulidde mu vanjiri ayogera bwogezi ne kiba, kibuyaga amugoba ate ne guba mulaala nnyo, ekyo tulabye mu vanjiri. Awo nno oba Kristu yasobola okukkakkanya kibuyaga ye yali ku nnyanja, naawe nno mwesige. Oyinza okuba ng'olina ebizibu bingi bikulemeredde nga byokola tebivaamu, essuubi lyo abooluganda leka libeere mu Mukama. Tuwulidde abayigirizwa nga bagamba Mukama waffe Yesu Kristu nga bamugamba nti, ssebo tuwonye tufa. eyebebere sala ya fe bulirwe tunasingana nga ebitusomoza eyebebere sala ya fe Kristo tumukowole taleme kutuonya Kristo olusi ababe abamwesiga ayinza okubaleka ne bayingira kibuyaga oba okufuna ebibasomoza babeke ekipya ekyamazima kyebayiga ngabeera biddeko bo bennyini kale n'obwolumu okusoomoozebwa okwo kwe tusanga omukama ayinza okukutuleetera naye ng'alina kyayagala tubeeko ekipya kye tuyiga ekyo ekyamazima nga naye ffe ffennyini tumaze okwerabirako tumaze okuyita mu mbeera eyo esoomooza ekino mudda kituyamba okubeera ng'abeegendereza mu bulamu bwaffe buno obw'oku nsi era nti n'olugero tulutera okuluwulira ne bagamba nti nnali nkirabye azina n'emmindi ye ku mumwa ate n'olulala olugamba nti yali abojjeddwa ku musota bw'alaba omunya agudduka kale n'okusoomoozebwa kuno kwe tusanga mu bulamu bwaffe omukama ayinza okukutuleetera naye ng'aliko ky'ayagala tubeeko kye tuyiga mu kusoomoozebwa Kristo kwaleka ne kubaawo mu bulamu bwaffe abaamanyi bulungi kye tugenda okuyigamu ekituleetera okwongera okumwesiga awo n'owooluganda weetegekerenga okugoberera Kristo ng'oyita mu kusoomoozebwa kibuyaga mu bulamu bwo oluusi ajja kubeerangawo beerako ky'oyigamu ekirungi ate Kristo oyo mwerippeko Kristo oyo yajja okukuwanguza Kristo ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga Kristo oyo aba waali anti wali mu vanjiri etuwulidde kibuyaga oyo we yali ayagala okusuulira abayigirizwa mu nnyanja batugambye nti mukama waffe Yesu Kristo yali yeebase ng'akabonero akategeeza nti Kristo yali tali nabo ekyo nno ne mu bulamu bwaffe bannange bwe kiba nti Kristo bw'aba nga tali mu bulamu bwaffe ebintu ebisobola kutugendera bulungi era ebintu bijja kututabukako Kristo bw'aba nga tali mu bizinesi yo Kristo bw'aba nga tali mu makaago Kristo bw'aba nga tali ku muliraano abooluganda ebintu tebisobola kutubeerera birungi kyetuva twagala abooluganda okulaba nga Kristo bulijjo tumuteeka mu maka gaffe Kristo nga tumuteeka mu mirimo gyaffe Kristo nga tutambula naye buli wamu we tubeera bwe tunaabeera ne Kristo abooluganda ebintu bijja kutereera naye wali mu vanjiri tulabye nti mukama waffe Yesu Kristo bamwogeddeko nti yali yeebase naye nga bwe ŋŋambye nti nno Kristo ne bw'aba ng'afaanana okuba nga yeebase mu budde obwa kibuyaga aba waali batulaze nti Kristo yali yeebase okwebaka kuno kuyinza okutegeeza nti Kristo taba na kutya oba okukankana ng'okwaffe abantu anti bwe tufuna ebizibu abantu tukankana abantu tutya naye ye Kristo yali mu ddembe kubanga kibuyaga amufuga tewaliiwo kimweraliikiriza ate n'abayigirizwa mu lyato tebanditidde kubanga Kristo yali waali ate gwekyakyali kyandibadde kibatiisa naye bambi mu bw'obuntu bwabwe tulaba nga baatya naffe nno bwe tufuna ebizibu mu bulamu bwaffe kibanga Kristo abatalabika abanga ali mu tulo naye ng'amazima Kristo aba teyeebase kubanga Kristo teyeebaka era lekanga kukirowooza nti kaakati nga bwe ndi mu bizibu bino Kristo ayinza okuba nga yeebase kaakati nga nze takyanfaako nedda mukama waffe Yesu Kristo teyeebaka era tayinza kwebaka essaawa zonna ye aba ng'atulaba ne bwe tulowooza nti yeebase aba ali mu kugezesa kukkiriza kwaffe wegendako mu zabbuli zabbuli ey'12:1 akanyiriri ak'okusatu okutuuka kw'okuna zabbuli eyo egamba bw'eti nti talikuleka kugwa akukuuma talisumagira akukuuma talisumagira ddala oyo akuuma Isirayiri teyeebaka wadde okusumagira yoyo Katonda waakukuuma ye teyeebaka era ye tasumagira bwe tuba nno mu bizibu tukimanye nti Kristo waali mu makkati g'ebizibu ebyo mu kusirika aba anoonya okulaba oba onoomwesiga era n'osuubirira mu ye. Ekyo n'abooluganda kye tuba tusaba, tusuubirire mu Mukama. Bwe tuba mu kusoomoozebwa, Kristo yennyini atuwa emirembe. Anti ne mu Yowanna omutwe ogw'ekkumi n'ennya akanyiri akabiri mu omusanvu atugamba nti mbalekedde emirembe. Era emirembe egy'abooluganda gye mbasabira mu maka gaffe, gye mbasabira ku muliraano eyo, gye mbasabira eyo ku mirimu bannange gye mukolera. Abantu bangi ku mirimu gyammwe eyo muli mu mbiranyi, waliwo abamu nga baboolebwa bambi. Tubiwulira wano mu ssaala, tebanjagaliza kubeera wano, baagala nveewo. Bizinesi yange era babino ate bye bandeetedde. Kristo atulekera emirembe era n'agamba nti mbawa emirembe gyange naye sigibawadde ng'ensibwewa. Temweraliikiriranga era temutyanga. Eye ssaala abooluganda gye njagala okubasabira olwaleero. Tozo olwaleero katukutulira awo. Ayi Mukama Katonda waffe, olwaleero mu kigambo kyo oyogedde kikugu kibuyaga n'amayengo ebiri mu bulamu bwaffe na buli wamu gye tubeera. Era mukadde kano buli omu alowoozezza ku kibuyaga ali mu bulamu bwe, ali mu maka ge, ali mu mirimo gye, ate n'ewalala yonna gye tubeera. Kye tuva tusaba, Mukama emirimo gyaffe ogiwa omukisa, anti kibuyaga mungi gy'ali. N'ebyetaago ebirala byonna bye tulina mu bulamu bwaffe, asabye tulowooze ku ggwanga lyaffe. Abantu battibwa ekiro n'emisana, Mukama nga bw'oyogedde ku kigambo eky'emirembe, eggwanga lyaffe tulisabira emirembe. Ebyo natubisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
2: Amina.
1: Katwale essaala ya malayika. Malayika w'Omukama yabuulira Maria. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Tukirive nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amina.
1: Nze nzuuno omusaana w'Omukama. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Tukirive nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amina.
1: Kigambo afuuka omuntu. Mirembe Maria, ojjudde ennema, Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Mutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe. Amina.
1: Ayi Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire.
2: Sayina okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire, tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennema yo giteeke myoyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo. Tukwegayiridde olw'okubeera okubonabona kwe n'omusaalaba gwe tutuuka mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo Mukama waffe.
2: Amina.
1: Mukama abeere nammwe.
2: N'okusa
1: bwa Katonda omuyinza buli kantu, Patrick n'omwana ne mwe mutuukirivu gubakekaale gusigale nammwe ennaku zonna.
2: Amina.

0: daddy.
1: Uchimai itabana batu so kuda kumasomero. Na isi intezivuze. Kakati choboko. Fala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Na sasuwa uruva nyuma.
0: Na ye daddy. Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
1: Otio.
0: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Sa mwaka mlamba wedu no kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fizi kumomo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira daddy.
1: Wavulori mchara mugezi nyo.
2: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkiso kuwangu la vani. Kone virabe vila na nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
3: MTN.
2: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria gabo kutusibwa kwenda midyango high school kulama
5: mulonja ampuliriza chetuongera okwebulirira ko kulamu gwa mama Maria. Mama Maria kitebe kya magezi kandi ku radio Sapienza ensibuko ya magezi nsanyisa okuba nti njogera ku mama Maria nga kitebe kya magezi obudde buno nga abaana baffe abayizi batandika ebigezo byabwe. Tusabe omukama atuyambe abaweereze mu moyo we ate nga ne mama kitebe kya magezi naye atusabira era nga atuyamba n'abaana baffe okumwesiga n'okumuwa ebyo byonna bye baagala atuse wa Kristo mu bigezo byabwe.
4: Baka obomwezi guno gwa mama bikira Maria ngabo kutusibwa kwenda midyango high school kulama esomero lye kya sachi no olwensomesa yaajo enfayo gy'abasomesa enkwata y'abaana ennungi bayamba okusoma obulungi kubanga lyesomero lisomesa ensomesa y'omutindo mu Uganda terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo ate nga ne school fees zeze zisoboka eri omuzadde litwala amasomo ga arts ne science lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi environment y'esomero tusangika sangika kwa ndisa kugenda mumaso aveji njobe kamparo vira museta otambula kilomite moku mkono kwa wakono okumanye visinga ukuba kunoti musampu noti mkaga mumuenda atano mumusampu abiri mumukaga oba kunoti musampu munana biri musampu mumuenda musampu mumukaga anamu biri
6: twesoze sawi ndala time check Esa waziwese musamfu, esa mwalia geche misana. Time check kutusu wako.
4: MTN Momo, sasula momo loni yomu vude. Olinyiso muendo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ule mkase.

0: Mu budde buli Yesu yali akyayogera omufalisaayo n'amusaba agende ali ewuwe ekyemisana. Ye n'ayingira n'atuula okulya. Awo omufalisaayo n'asooka okwewunaganya mu mwoyo gwe n'okugamba nti katasoose kunaaba ng'agenda okulya. Awo Mukama n'amugamba nti kati mwe abafalisaayo ekikompe n'essowaani kungulu mu biyonja nnyini. So munda yammwe mujjudde obunyazi n'obubbi, babuyabuya mmwe. Eyakola eky'okungulu si yakola n'ekiri munda. Awo nno kyemufissangawo mukigabe bugabi. Byonna bwe bityo bwe biribabeerera bitukuvu. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Bakristo baganda bange, evanjiri yaffe y'olwaleero enzijukiza embeera za mirundi ebiri ez'obuto bwange. Sookera ddala, bajjajjange babiri, omu ku bo sijja kumenya wa gy'ali. Omuntu eyakugambanga nti mpa amazzi, n'omuleetera amazzi, naye nga k'ofuka ekikopo ne kiba nga tekituuse kungulu, ajja kuwuuta oluyi kubanga akulabyemu obukodo. Era ng'akugamba nti amazzi ekitali ki nti oguzema gule. Lwaki obeera omuntu mukono gaamu? Era ye muntu eyafumbanga ekijjulo wadde muli abantu musanvu ng'alinga afumbira abantu 20. Era ng'amanyiddwa bulungi bwe kyatuukanga obudde obw'ekyemisana waabeerangawo abaayitaayita mbu bagenda babuuza ku muzeeyi gundi. Naye nga ffe ng'abato tumanyi nti abo kibaliise si kubuuza ku jjajja kyokka wabula bazze kulya. Nga bambi alina omutima omujjuvu, omutima omugabi. Naye ate waliwo n'omulala era gye nnakulira ng'alinamu kali ako kubuuza naddala be yalinanga nga si bafavorites be. Ng'akubuuza nnyo era onoolya? Wandyagadde era nkwongere? Kugamba nga mu bibuuzo byabuuza olabira ddala ng'alinamu kiri eky'okwesigaliza ebintu. Era nga ne bw'oba ng'olya ng'akwetegereza nnyo si mu mutima mulungi wabula mu mutima ogw'okuba nti era enjala ekyakuluma. Bwe mwakafaananya omuntu n'akubuuza emirundi ng'ena era tonnaba kukuta mu butuufu ne bw'oba tokkuse ogamba nti nkoze ki? Nti nzikuse. Ekituleeta ku masomo gaffe ag'olwaleero. Mukama waffe Yesu Kristo ali mu kkubo, twefaananyirize ng'ali mu kkubo, ali mu kuyigiriza. N'aweebwa invitation yeeno. Emuweereddwa abantu naye mwennyininnyini baamanyi nti tebamwagala. Naye era sitiru n'agendayo n'atuulayo. Ng'omuntu eyakukyawa edda nga yakuyisa okulya teweekengera byakuwadde? Era oba obyekengera. Atudde okulya era tulabye omutima omubi ogwo gwe bamulinako. Bamutunuulidde kwetegereza, akola bya w'ensobi. Nyate n'omugenyi yennyini naye akawangamudde kubanga gye bakuyisa okulya ekijjo n'otandika okubayita babuyabuya. Mujjudde obunyazi n'obubbi. Gye bakuyisa okulya ekyemisana simanyi olujjuliro olwo oba ekijjulo ekyo kyaggweera wa. Naye nga meseji entuufu eri ludda wa? Abasajja bano balemeddwa okumanya nti ono mwana wa Katonda, ye mununuzi w'ensi. Balemeddwa okumanya bo kye bataddemu amaanyi n'akatuuyo kabaka musi mukuba nti banoonya nsobi. Banoonya nsobi basinziire awo batandike okujjuliriza okubuusabuusa kwabwe. Ne wadde guli gutyo, eky'omukisa omulungi kiri kimu nti baalubatu bubatu. Ate ekirala ekizzaamu amaanyi kwe kuba nti abantu aba bulijjo bo bamulabye era ne bamanya nti mu ye we wali ekinyusa ekituufu. Mwe muli obulamu obutaggwaawo. Awo nno Mukama waffe Yesu Kristo oyo abasinga gwe bagaya n'okutuuka kaakati fujjo gwe twesimbyeko ne tumulangirira wonna ate ne tumukoowoola akke atuule mu bulamu bw'abantu abukyuse. Nga n'abamu ku abo be tujjukira mu ngeri ey'enjawulo olunaku olwaleero be bayizi baffe, be baana baffe. Nga bwe twogerera bambi abamu bakankana enete kateka ya boboli yao tebadde ya mulembe. Oroku somozubo kwenja uroku bajisemu. Abamu bambi fizi zibadde ziganye. Ngera baze emisomo jabwe jirimu amalibu. Dera somye lulita somye lulune bakuba fizi. Abalaba gude kubikanga bwa. Abandi babere dewo omu barwa de. Ata abalaromuka manabe diza. Ata abandi batu debibuzo. Gabambi. Nobu kosefu bakosefu. Atenge bibuzo bino. Results zizo nazo nezina avamu. Tojja kuogera nti bannange nafuna myenda myereere emyaka 3 kuva kakati. Kubanga erinnyo lyali linnuma. Ebyo teri yajja kubiwuliza. Ajja kubuuza kimu. Wayita oba tewayita. Awono tujjukira okusabira abaana abo. Ebiseera byabwe eby'omumaaso byesigamye nnyo akaseera kano akakazigizigi. Tusabira ababawanirira nga be bazadde abatudde awaka. Ate abandi bali mu mirimu nga n'emirimu nga bwe tulaba ekonomi bw'etambula. Emirimu gigenze nagyo gikaluba. Tubasabira Omukama bakwateko. Atule mu bizinensi zaabwe, atule mu ebyo bye bakola. Ekivaamu kigende nga kyeyongera. Ate oboolyawo banafuna n'amaanyi n'obusobozi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tusabire n'abazadde be balina ku masomero nga be basomesa. Ye mpaji ey'okubiri mu buwanguzi bw'abaana baffe. Babadde bazadde balungi nnyo mu kubudaabuda abaana baffe Omukama era abakuumira awo. Abongeremu omutima ogumusaasizi, omutima ogw'ekizadde bakwate bulungi ku mabujji gaffe. Ate era tusabire ne baana bannaabwe. Omuzadde asobola okuweerera, omusomesa n'asomesa, ne bambi era omuyizi n'asigala nga tabitegeera. Naye ate bayizi bannaabwe ne baba nga babayambako okuba nti nno babalungamya ne bategeera ebisomeseddwa. Tubasabirako nabo. Abamu ebibuuzo bambi babitudde mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Awo nno nga bayambibwako bayizi bannaabwe basobole okubudaabudibwa bonna batuuke ku buwanguzi. Tujjukira n'abo abakosefu ng'abamu bambi bawuliriza abaffe. Abalala batuuse mu bisoomooza ebya buli ngeri nammwe tubalina ku mutima. Tusaba ffenna Omukama atukwateko ate atuwe essanyu erya nnamaddala. Omukama abeere nammwe.

0: wuno Kristo wakaliga kakatonda wuno ajawe bibibi ensi besimye abaitidwa ku mbaga y'omukama sikwanidde gwoyingire mwange wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona omubiri n'omusaayi bya Kristo byetugenda okugabanako bituyambye mu bulamu bwaffe buno ate bitutuuse ne mu obwetwegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.
1: Amen.